Kag imoy chindihon mga abyan. And verse number 5, and a certain man was there which had an infirmity 38 years. Could you imagine 38 years? Siguro iya na na-experiencehan. Kag ang Bible silent man, pero siguro iya na nakita nga paglabugay. O may time maginabugay ang pool kag sinisang Bible, naunahan siya. Kagkabudlay nga wala sa magbulig saya. But the place hindi nami, hindi place of pleasure, hindi pleasant. Pero diri jakad to ang mga tao nga may masakiton. For what reason? For a miracle. For healing. Sometimes in our life today, hindi nami nga lugar, hindi pleasant nga lugar para sa imo. But again, base ang munang lugar nga gimpreparar sa Ginoo for you to experience the power of God, to experience the provision of God and the protection of God. But ang realidad, abyan, this impotent man, he met Jesus. And then, not only the place, but the people. Anong mga tao? Silisang verse number 3, and this lay a great multitude. Yes, hindi lang maisip. But according to the Bible, is multitude. Kaysa to lang pag-a-istorya, kung damo tao nga maayo ang lawas o healthy, mas damo pan tao nga nagamalasakit. Kasi linsang verse number 3, impotent folk, blind, halt, withered. This is the people, in their heart, siguro, kag in their minds, they were people nga na-discourage. They were people nga na-displease. These people nga din-discriminate. These people nga din-despise. And then, silisang Bible, mayara disease. Ano ang ilang sitwasyon? Nga mismo si Jesus dito mangin nagkanto. Because according to the Word of God, ang gusto sa Diyos magbulig sa katawhan. Ang Diyos kabalo sa sitwasyon, kabalo sa problema, sirkumstansya, kaglabos sa tanan, naghatag solusyon sa problema. But in reality, these people na may ara sakit, these people na, as I said while ago, hopeless, helpless, may disease ka na, na-discourage ka pa, gin-discriminate ka pa, gin-despise ka pa. But ang realidad, my friend, ang Ginoo may ara dako nga concern for these people. And their hope, for an angel went down a certain season. Amo nang ila nga paglaom? Amo nang ila ginahulat? But ang story nag-focus sa isa ka tao nga may ara sakit 38 years. And not only the place, the people, and third, the problem. And verse number 5, and a certain man was there which had infirmity 38 years. Verse number 6, when Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case. Yes, God knows. Kabalo ang Diyos. Dugay na na siya sa iyang sitwasyon. And he said unto him, well, thou be made whole. Siling sang Ginoo sa iya, man, gusto ka maayo sa imong sakit. Pero ano ang sabat sang impotent man?
siling niya. And verse number 7, he answered, "Sir, I have no man." Ini nga sabat, ini nga answer sa conversation ni Jesus. This impotent man losing his hope because no man. Kagang iya nga testimony, "I have no man." Yes, as I said, siguro ang iya nga pamilya gin-despise na siya. Iya mga friends, iya mga kakilala, no one can help. That's why he said, "No man. When the water is troubled, to put me into the pool." So wala gid. Nakita ko man nga may ara naglabugay sa tubig, pero wala gid sang may mabulig sa akon. Not able to move. And then ang pinakalala, nadulaan sing natawag nga paglaom. No hope. "But while I am coming," bago gatinguha man siya abyan, nga mag lumpat sa pool o maghubog sa tubig para maayo sa iyang sakit. "But while I am coming, another stepped down before me." Yes, siguro iya nasaksihan nga may naglabugay sa tubig, pero tungod sa iyang sitwasyon, hindi kagiho ang iyang tiil. That's why naunahan siya. Kagamuning pinakapait na sitwasyon. Na sometimes you have this opportunity, pero wala na. Ginkuha pa sang iban. But ang realidad, my friend, iya na istorya si Jesus. Anong problema? Wala sang magbulig sa iya. Wala sang tao. Na bisan magtiklod na lang sa iya, bisan magtuwang na lang sa iya, pakadto sa pool o pakadto sa tubig, pero wala gid. Kay may ara man mga tao nga masakiton niya pareha sa iya nga gusto magayo. That's why ang aton gina-emphasize, even though may ara ginatawag nga problem, but still God has a solution. Sinisang Bible in verse number 8, Jesus saith unto him, "Rise, take up thy bed, and walk." Simple word, words that came out from the mouth of God. Rise, take up thy bed, and walk. Kung ato nintindihon, kasimple nga pulong, but ang realidad, it is a powerful word. Could you imagine 38 years and then ang imo nga hope, an angel nga maglabugay sa pool, pero wala tsansa tungod kay may iban man mga makauna sa imo. But here come the Lord Jesus Christ. The place, the people, the problem, and for the last, the person. The person of help, the person of hope, the person of healing. Could you imagine Jesus Christ in His presence? A powerful word niya ginhambal. And then verse number 9, and immediately the man was made whole in that moment. Iya na meet si Jesus, the person nga amo ang maka, the right person nga amo makabulig. Ang persona sa paglaom, kaglabaw sa tanan, ang makaayo. And siling ni Jesus, "Rise, take up thy bed, and walk." So sa sininga sitwasyon sa verse number 9, and immediately, and what is that? Miracle was performed. The man was made whole and took up his bed and walked. Could you imagine?
wala gani ginhikap ni Jesus? Wala na gin kuha ang tubig sa pool kag gibanyos-banyo sa yatiel o sa iyang alawas? But ang realidad, only word na ginhambal ni Jesus, rise, take up thy bed, and walk. That's why this morning, in realidad, sa ato niya kabuhi, if you want healing, we need the word of God. If you're sick spiritually, kinahanglan mo ang pulong sa Ginoo. If we are discouraged, yes, we need the word of God. Kung ikaw mayara problema, palapit sa Ginoo. Kung ikaw may circumstantial trouble in life today, my friend, you need Jesus. Kung ikaw wala pa nakasiguro na kumabot sa panahon ng kamatayon, kung diin magkantong imukalag, my friend, we need Jesus. Or you need Jesus. You need to be saved. That's why sa sininga passage of scripture, my friend, wala lain naging kinahanglan sa isa ka tao. Only the Lord. In our life today, ya kinahanglan gi kita sa Ginoo. Wala nagdepende kung ano kang klase nga tao, anong status mo, anong estado mo sa imong kabuhi. But ang realidad, you need a Savior, the Lord Jesus Christ. It may be may doubt sa imong mind. It may be someday. Mayara question sa imo tagipusong kagunahuna. But ang realidad, my friend, Jesus is the answer. And this impotent man, iya nakita na eksperyensyahan ang milagro sa iyang kabuhi. And today, iyo ma-eksperyensyahan ang milagro sa kaluwasan kung iyo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Yes, Jesus Christ died on the cross of Calvary 26 years ago. He gave His life. He shed His own blood for us to be saved. That's why this morning, a simple way of salvation, God has a simple plan for our salvation. Just accept that you are a sinner. Believe on the Lord Jesus Christ. Confess your sins to God. And God will give you deliverance. And God will give you eternal life. And that is a simple plan of salvation. But my friend, kinahanglan mo batunon si Jesus by faith sa imo tagipuson. Because our hope is in the name of the Lord Jesus Christ. That's why the impotent man believed the word of Jesus. And he rise, take up the bed, and walk. And then, ang natabo. And immediately, naayo siya. Same in our life today. If you want to be saved, just believe the word of God. Just believe Jesus sa imo tagipuson. Sunda si Kristo sa imo kabuhi. That's why a powerful name is the name of Jesus. So this morning, my friend, kung ikaw wala pa nakasigurado kung maabot sa imo panahon ang natawag ng kamatayon, duha kalugar ang padulungan sa kalag sa tao. Langit kag impyerno. Ikaw ang magpili. Pero kung pilion mo si Jesus, ginpili mo ang langit. Pero kung imo gi-reject si Jesus, ginpili mo ang impyerno. Kasimple magpili sa Ginoo. Una, kilalahon mo nga imong kagalingon nga ikaw isa ka makasasala. Imo hinusulan ang imo mga sala. Imo patihan si Kristo by faith sa imo tagipuson nga siya napatay gilubong kang dabanhaw. Siya nagbayad sang aton mga sala. Pasudlon mo siya sulod sa imo tagipuson para maangkon mo ang regalo sa Ginoo nga among kabuhi nga wala sing katapusan. Kagamo na ang pinaka nami pinakadako nga regalo nga imo mapaton.
ang kaluwasan sa imo kalag. That's why, my friend, yun ikaw nagapamati inigugma, ang among concern is your soul. Nga someday, bisan hindi kita magkilitanay diri sa duta, basta importante magkilitanay kita dito sa gidarean sa langit. Why? Imo man ginbaton si Jesus, just like me. Ginbaton ako si Jesus as my Lord and personal Savior. That's why I know for sure when I die, my soul dito sa ginarian sa langit. Why? That is the promise of God, and that is according to the word of God. So why this morning, my friend, kung ikaw naga gusto mo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior, just follow this simple prayer. Sunda ini nga pangamuyo. Ini nga pangamuyo, imo personal nga pangamuyo, nga imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Ginoo, salamat sa imong apulo nga ako naintindihan. Nga ako gali, isa ka dako nga makasasala, kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoong Isus, nagapangayo ako sa kapatawaran sa akong mga sala. Nagatuo ako nga ikaw na patay gilubok na banhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Lord Jesus, inapangabay ko ikaw nga magsulod ka sa akong tagipusoon, kagluwasa ang akong kalag sa kalayo sa imperno. Ginoo, salamat sa kaluwasan nga akong nabaton subong. Initanan akong ginapangamuyo, ginasalig sa mahal niya ngalan ni Jesus Christ nga akong bugtong kagpersonal niya maluwas. Amen. Kagabi, my friend, kung hindi mo naging sunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ. Kasi lisa pulong sa Ginoo. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Could you imagine that? Nahimo ka nga anak sa Diyos. That's why may ara kitang ginatawag nga assurance of salvation. We have an eternal security. God gave us eternal life in the book of 1 John. And naintindihan mo na. That's why the life of impotent man na changed. Why? Iyaman gitugutan si Kristo nga magdumala sa iyang akabuhi. Iyagin patihan si Kristo, ang pulong ni Kristo. That's why siling sang pulong sa Ginoo naayo siya. Kag siling sang pulong sa Ginoo nagmalipayon siya tungod iya na meet si Jesus. And same in our life today. Kung ara si Jesus imo tagipuson, yes, my friend, magmalipayon ka. Kay ang milagro ara sa presensya sang Ginoo. Yes, as sa aton mensahe, may ara lugar, may mga tao, may mga problema, pero my friend, ang maghatag milagro, not only makahatag sa yatawag nga pagkamaayo, the person, the Lord Jesus Christ. That's why pinakanami nga sa aton kabuhi ara ang Ginoo. Kag labaw sa tanan, ara ang iyang presensya sa aton kabuhi. That's why this morning, the most important thing in life, that we have Jesus in our life. That's why sa tanan niya nagbaton kay Jesus, sa tanan niya nagsunod sa inang pangamuyo. Congratulations, we are the brethren in the Lord Jesus Christ. Kay sa lingsang Bible ay nag-keep sang aton kaluwasan, the Lord Jesus Christ. Ato na i-greet ato mga Facebook Live viewers, and thank you for watching. Sa akong friend, Pastor Jude Hope Blanco, thank you for watching. Ang Diyos gid magpakamayo. Jessica Campaner, thank you for watching. Good morning everyone, and ang Diyos gid magpakamayo. Especially dira sa may barangay San Juan, Barangay Marina, good morning. And sa tanan niya mga taga Binalbaganon, good morning. And then, BCA Compound, Bilan Compound. And sa tanan niya naga pamati ka nagasunod, ang Diyos gid magpakamayo. And sa tanan niya may ara nagselebra sila nga birthday today, happy blessed birthday. Ang sa tanan niya nagaselebra sila nga wedding anniversary, happy anniversary, kang Diyos gid magbless sa aton niya tanan. Magka-close kita pagi sa pagpakamayo. Loving Father, we are so thankful and blessed. Thank you Lord God for your word. Thank you Lord God sa mga kaayo kag katutom sa manya kabuhi. Lord, continue to bless this radio station, Radio Jan 8.5. Continue to bless Sir John, especially ang mga kaupod namon nga naga support, kag labaw sa tanan nga naga bulig sa siningay likuton. Lord, continue to bless the ministries of Berean Bible to Church. Sa amon yung Senior Pastor, I pray nga ikaw maga bless for more, bisan pa sa imo kubos nga lagad, sa iya panimalay. Bisan pag ginustanan yung mga members, brethren abroad,
sa tanan niyo mga men, women, and young people. Kapadayon sa pagpakamayo, bisan pa as we continue sa pag-serve dira sa imo, as we celebrate sang Mother's Sunday, this coming Sunday, I pray nga ikaw mag-bless sa tanan niyo mga mothers. Salamat, you know, sa ilang life. Salamat sa ilang sakripisyo, bisan pa, salamat sa ilang pag-dedicate sila kaugalingon sa pagpangalaga dira sa imo, Lord. Salamat sa mga blessings nga imugin bubo sa kada isa. Lord, continue to bless ang ministries kag bilabaw sa tanan, the people nga imugin gamit sa imong hilikoton. We commit all these things in Jesus name I pray, amen kag amen. Again, God bless everyone kag sa tanan niya mga nanay, happy Mother's Day sa aton niya tanan. We commit in Jesus name, amen. God bless.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa nga mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Recycle Products, Duick Sam Incorporated, is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani no?
4: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, maing adlaw sa atuang mga tigpaminaw, Visayas uga Mindanao, welcome sa ang pagpakabana sa maayong panglawas. This program of course about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Tabangan nato atong lawas nga magpabiling ligon o himsog matag adlaw. So karong adlawa atong hisgutan na po Dok, no, ang kaayuhan sa ato ang maayong panglawas. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome. Now welcome sa kabuo mga socket tip daw. Ano yan sabi niyo ubos sigal lagalagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Herbal Coffee Mix ha. Mao na higala mga socket tip ko ato ang produkto. Ang ato sab nga lami ang kape, lami ang gyud kaayo, labi na gyud kong coffee lover ka mga socket tip man. Mang adlaw diha ka Dragon Mel, mang adlaw usab sa mga listeners nato. Mga socket nato nga nagasunod kanunay sa atong programa sa nagkadayan nilang mga socket si Bihanan. Mang adlaw ninyo tanan diha, mang adlaw usab na tatay, halaw nagplastada kung asa mo na hamutang karon sa inyong hamutangan, sunda o ga subaybay ka nunay nga to ang paghisgutan ang pagpakabana sa mga panglawas. Ano yan nasab kita sa atong hisgutanan ka Dragon Meal ang vitamin B6, so importante na sa ato ang panglawas, noon sa may source sigala, aron nga dili tabawad ano mahutdan sa vitamin B6 sigala ha, ay magkalimot kaon mo o soybeans, no, walnut o ang banana sigala, saging ay gun magkalimot yan na, labing din sa pag kaon usab o oatmeal, peanut og avocado mga sukin tikpaminaw og ang itlog, no, para usab sa mga sukin nato nga nagapaminaw, ayaw mo og kumpiyansa, no, sa mga pagkaon nga dili unta angayang kaonon, no, sa mga gidili sa inyo ha mga sukin doktor, no, sama sa maong sakit, no, sama sa kidney, liver, abdo og kinini ang fuller, no, og epilepsy mga sokin tikminaw. Labi ni gyud sa karoon na ng prostate, no, mga idaran, no, mga kababayan nato nga kalalakinan na usab nini nga gitawag og prostate og ang pagtaas sa atong sugar og ang problema sa lungs or baga, no, og at problema usab sa tutunlan, no, unya naapoy problema sa kasing-kasing, unya high blood pagyud nga problema. Aka na ay mo kumpiyansa igala mga sokin tikpaminaw sa pagkaon, sa mga pagkaon nga moy muhatag kanato og dugang kusog, ha, di ba? Okay, kuno kalangan nakulangan ta mga sokin tikpaminaw sa mao nga bitamina, nga mao ang vitamin B6, importante na mga sokin tikpaminaw. Sigurado hugno ka, no, nga wa ka diini og nakulangan ka. Ay mo kalimot ha, ang ato usab nga trayo, ang ato usab nga tulo ka klases kapsula. Kana moy pinakanindot kaayo nga inyo ang itik matag adlaw. Mo na nga dali og paspas kaayo ang matuldukan ang sakit og ang ikaw nakainom sa ato ang produkto nga on Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold mga sokin tikuminaw og ang alkasi nga naghambin og alkaline nga mao kini ang pinakanindot nga klases vitamin C mga sokin tikuminaw. Dapat inyo hang prevensyonan ninyo ang inyo hang kaugalingon nga manaan natay sakit pananglitan mga sokin tikuminaw. Dili gid kayo siya mo unsa mo puyo dili mulala mga sokin tikuminaw. Or wala gani ka nakainom sa ato ang produkto, maugid na ang pinakanindot kaya adlaw-adlaw ni mo mga sokin tikpaminaw. O dali kang mataptan kung ikaw dili nakatumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi. Mao ka na ang pinakanindot kaayo. O mana nga kana ka klasis kapsula, nga naadiha ang ato ang kaayuhan. Kaayuhan nato sa panglawas. Ay mo kalimot o kaulo sa pagpangutana sa nagkadiyang butika ang promosya. Ang ato usab nga produkto, naaba ang Dragon Fruit Plus, naaba ang Dragon Fruit Gold, o naaba ang Alkasi. Kanahigala, abot kaya ang halaga. O niya, ang nakanindot mga sokin tikpaminaw, halal kini o suno sa mga eksperto nga mga pagtuon FDA approved kini. No? So line na sa pag-inom pagtumar, nga mga klases kapsula kay kini, garantisado, sigurado, epektibo o abot kaya ang halaga. Nga mapalit ninyo sa nagkadiyang butika ang promosya, Visayas o Mindanao. Akong ito na lang higayon kay Dragon Meal.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Anya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Update ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinuod yun na.
5: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
8: Gapo taya!
2: Wapo taya!
9: The best mix of golden oldies.
10: You're on 98.5 Radio Jan. Radio Jan. Radio Jan.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
4: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John.
5: Guapo taya, palok pa.
6: All around the world, we play the hits.
7: 98.5 Radio John.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Radio John.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus!
3: Ako si Mrs. Betty Navarro, taga Barangay 9, Tanhay City. Usa ako sa nag-use og Dragon Fruit og Alkasi. Since okay. 2020 until now, mora gyapoy akong gigamit sa akong paminaw, sa akong lawas. Okay ang ako ang sugar, akong cholesterol, akong BP, okay tanan. So sa pagkatulog, maayo po nindot yun ang Dragon Fruit o ang Alkasi, parison sila kay maayo yun sa pamati sa atong lawas. Abini mo, Dok, pag punta na ako sa Australia, gadala yun ko og mga tuluka boxes niya. Nireklamo akong anak nga, sakit ang likod, yung anak ni Kuday, pag-inom ani. So, niangay po sila.
2: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hello. Kasamang humaharurot tuwing morning.
5: Yo, baby.
4: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Kumanda na sa non-stop na tutuga. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutot na sa radio drama.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Valsol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanat sa paayong panglawas. O ganoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna, aron mahibalan nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soken tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa may panglawas. Ubanin kami niya ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sa bigala igsoon atong igsoon sa kanginan, yung ubos ng alagad sa kanginan mga soken tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mo ni siyang ato ang lami ang kape. Wa lang gilay katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot tigala na nga classes kape kay kini siya mo munuhatag kadato og dugang kusog kabasko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot tigala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill, may adlaw diha, may adlaw usab sa mga sokin atong nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan, labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Ah, katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Ah, mao ni siya higala ang pinakaimportante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Awag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa maong vitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon aning maong mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanunay sa atong ulo, pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagilain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang tulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Ang nga ato usab nga alkasi nga 700 milligram. Kanisya nga tulo ka klase nga herbal, tulo ka klase kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw sulod sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw, basta mga sintomas gani no, kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue, pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata, kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no, labi gani gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw. Kung mahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas na maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insaktong supplemento, insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga sokin tigpaminaw nga to ang produkto, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650, og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram, og ang ato usab nga alkasi naghambin og alkaline ha. Mao na higala suno sa mga eksperto, sa mga pagtuon, approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay natong tumaron no, sigurado garantisado epektibo og abot kaya ang halagang mapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan, soking butika, Visayas o Mindanao. Pwede mong mutik sigala sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday. Sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga sokin tiyo katundoon lang dahil sa Maytanay City. Pwede mo bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB Front of Public Market. So, dagang salamat at mong itunol sa ang higayon kay ka-Dragon Meal.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Nga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
6: The most listened to FM station! Radio John!
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Wapo taya!
9: The best mix of golden oldies.
10: This is 98.5 Radio John.
11: Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C, makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
3: Power Booster
2: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
3: Alkaline na vitamin C,
2: mapalit sa tanang mga butika.
3: Alkasi.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Bartol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako nasuwa kong naayo.
0: Kamusa, Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: I like the variety of music. From the municipality of Binalbacan, you're listening to 98.5 Radio John.
3: All around the world, we play the hits.
4: 98.5 Radio John.
5: The latest hits and the greatest memories.
6: This is 98.5 Radio John.
7: Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Atin sa aman atan. Dragon Fruit, lagot maoy na kakuha sa akong bastahinang ukos Dragon Fruit. Ay, magabi, dok, may. Kawalo kong mangihi, kapulo kong mangihi, sa upat ka. Gabi, hindi ko katulog, maghihila kong hihila, kaya nang hindi lagi katulog. Kung ako yung katawa ang dragon fruit sa akong kinabuhi, so lagi ginawa ng dragon fruit. Nawala ang buta ako, mo ako na kong buibuya, hindi na kong isang malipong, nga, mabit na kong asing high blood. So layan, yun ni nila, kaya makatabang yun ni kayo nila at ilang lawan.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Playing the best of the OPM Golden Oldies.
3: Akin pang naaalala
4: sa gitna ng dilim.
2: Your favorite classic hits.
5: Nang tayo'y unang magkatao.
6: Halata ang lungkot sa iyong mga mata.
2: This is the Saturday Rewind.
7: The Saturday Rewind.
2: From 3 to 5 p.m.
7: From 3 to 5 p.m.
2: Right here at Radio John 98.5. Saturday Rewind.
8: This is Radio John 98.5 FM. Ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan. Opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
9: Gapo taya!
8: Wapo taya!
10: The best mix of Golden Oldies.
11: You're on 98.5. Radio John.
12: Radio John. Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabala sa maayong panglawas.
3: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
4: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas og Mindanao.
4: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig, welcome na sa kamo sa ato ang sa tulumanon. Inyong tulumanon among tulumanon mga suking tig ato ang subaybayan og sundon sa ato ang programa. Sa inyo mga soking sa bihanan, anda mo mga soking mga nanay tatay, palunag plastada. Aron kita tanan makabaton sa maayong panglawas, insaktong pamaagig pag-atiman or pag-inom sa nagkadae ang mga klase suplemento. Mga kinahigala mga soking, tiwa ato, hindi ko na hatagam ng adlaw ninyong tanan. Mga adlaw, Bisaya, Sog, Mindanao sa mga nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal. Mga adlaw, diha usab sa imuha, no? Diha sa akong tapad. Yes, si ka Dragon Meal mga soking tikpaw na. Ato usab nga hatagag pagtagad mga soking tikpaw na ang pinaka importante mga vitamina, ha? Vitamin B1 mga higala nga naa usab sa ato ang produkto, ha? Muhatag kini og dugang kusog mga kabasko kaligon, ang muhatag og source mga soking tikpaw like a Dragon Fruit Praise, especially mga soking tikpaw na. Soya milk, no? Natay soya milk higala nga angay pud usab nato nga inumon matag adlaw. And milk product, no? Some vegetable including bit potatoes, no? And leafy vegetable ay makalimot mga soking tikpaw na usab sa pagkaon ha sa mga prutas o gulay no matag adlaw higala sa panahon sa tingkaon ha di maayo ka Dragon Meal nga kaonon pud nato ang gulay unya kasabay pud ang prutas ha maayo higala ay lain usab ang prutas ilain usab ang gulay dili pwedeng may pagsabay sa mga dahonon nga gulay ha kay kana siya mo cause siya indigestion dili mo dali nga matunawan unya magalboroto inyong tiyan mo na higala ang pinaka importante inyong masayran. Masayod ta kung unsa angay natong kaunon, unsa angay nato nga i-apply sa ato ang panglawas aron nga makabaton kita ni ining gitawag og vitamin B1 ha. Vitamin B1 mga soking tikpaw. Ang ato usab nga produkto kompleto na sa mga vitamins and minerals no. Kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na sa pinaka main nga vitamin C ha. Mao na higala ang pinaka nindot kaayo na principle of use mga soking tikpaw minaw. Mo prevent jud higala sa matag usa kung unsa may mga sakit nga moap ma mamatikdan ninyo sa inyong kalawasan higala especially and diabetes no Crohn and disease multiple sclerosis mga higala and other neurological no disease mga higala including epilepsy ha di ba may mga sintomas nga inyong mamatikdan nga dinyo niya matagan og pagtagad ha mga sintomas nga inyong mamatikdan slow heartbeat chronic constipation ang pag-usab-usab sa atong timbang na po din gitawag og mental depression ang pagtaas-usab sa inyong sugar. Mga kanahigala, ang inyong mamatikdan o usahay din inyong mapansin, din inyong mahatagag-tagtagad, gumikan higala kaya nakulangan ta sa kaalam, kahibalo. Mauna nga adunay mga health tips nga inyong madungog sa inyong mga soking sibihanan sabay-bay, sunda na higala karong kitantanan makabaton sa maayong panglawas. Ay mo kalimot higala mga soking tikpaw minaw ha. Ang importante unsa gyud ka importante? Vitamins and minerals nga ma-apply nato sa atong kalawasan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Alkasi. Kani siyang tulo ka klasing mga herbal mga soking tikpaw minaw. Tulo ka klasing kapsula. Pwede niyo na ipagsabay buntag o gabi. Kana higala pinakanindot no? 1 hour after meal, 1 hour before meal. Alang itong doon ay nagkadaiyang sakit o balatian, kayang matuldukan, no? Ang nagkadaiyang sakit o balatian pagka mo, nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi di Alkaline nga Bisa Vitamin C. Mga kanahigala, pinakarindot kayo, alang na itong mga sakit nga wala ninyo mapansin, walay kaayuhan sa mga kininiang tambal sa doktor, kininagyan mga soking tikpaw para kanatantanan, na alang sa dugang kasayuran, no? Ang importante doon natin daily supplementation. No? Ang atong produkto mga soking tikpaw na ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga Alkasi nga naghambin ni Gala o Alkaline. 700 mg pwede ninyo na siya ipagsabay. Halal ni siya mga soking tikpaw kini. Suno sa mga eksperto, sa mga pagtuon FDA approved. Kini sulay na sa pag-inom, pag-tumar, matag-adlaw sa maong trio kapsula. no, garantisado, sigurado, epektibo o abot kaya ang halaga. Mapalit ninyo mga suking tigpaminaw sa nagkadaing butika o prosya do lamang sa inyong mga lugar.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drug stores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
3: Nga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot because we give you more.
8: Much more music. 98.5 Radio Time.
9: The best mix of golden oldies.
10: This is 98.5 Radio Time.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg, Milagros Torres, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
1: Milagros Torres, kani akong hawak sakit o kani akong kuan kutukuto, kani akong tiil murag na manguyamang o kani akong kuan banot dayong nadiindiin ako pa doktor. Wala pa mo ka kuan tumaraan ng Dragon Fruit, maayog mo.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa!
3: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
4: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
5: Hilig mo ba ang ganitong klaseng sound?
6: Coming from Bounty Land.
5: Speak up so they can hear you. Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus!
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga-amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok, na once a week, ma-atake siya. Dayon, sunod na po, ma-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumar na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o ka ng ulcer, Dok. Itumar na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Kumanda na sa non-stop na tutugan. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio Drive.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
2: Power Booster!
1: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: Fruit Plus.
4: Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
5: Okay.
4: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
1: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: And motorcycle products, Duixam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
2: Duixam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duixam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duixam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duixam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Al-Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Al-Kasi. Al-Kasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Al-Kasi. Al-Kasi.
5: Alkaline na vitamin C.
4: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
5: Power Booster.
4: Al-Kasi. Para always healthy, mag-Al-Kasi.
5: Alkaline na vitamin C.
4: Mapalit sa tanang mga butika.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot, hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Atin sa Manhattan, Dragon Fruit Plus. Maoy na kakuha sa akong bastahinang ukot Dragon Fruit. Ay, magabihin, doon may kawalo kong mangihi, kapulo kong mangihi, sa upat ka. Gabi, hindi ko katulog, maghihila kong hihila, kaya nga nang hindi lagi katulog. Hindi ko yung katawa ang dragon fruit sa akong kinabuhi. So, lagi ginawa ng dragon fruit. Nawala ang buda akong, ako na po buibuya, hindi na po masag malipong. Mabit na po kasing high blood. So, layan, yun ni nila. Kaya makatabang, yun ni kayo nila at ilang lawas.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Serving the world,
2: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: And motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
2: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
5: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
4: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan ha?
5: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana ding ingredients ani no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya.
1: Gwapo taya.

Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hey, turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas tres ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero huwag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot, hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: magiging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalpaganos, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.